Sana wagulwe kabaka bakabaka. Ani akwenkana omulungi. Gwajuza etabaza za ffe n'amafuta. Ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa. Gwe addamu essaala zaffe. Olwazi lwaffe. Ye gwe lwazi lwange Mukama. Gwe wekka gwe neesize. Mukama wakati mu mbeera neesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.